Ati akofi kramente ba bia wo bia mi asoru ewurade mi kuna me do na nyame nam na humo broso na samre wadi awadi ai da hukira wali em wo kristo nyame ye gya nyame obanya mo so so kofi kramente ba bia wo bia na mi shira wo

kwakwaji adro di ku ni ana wa nyumtune no onyame atamu abaso onyame me se na tamu abaso ne ni ba ye nyuma wontumi nyanyo kira se wo sho se di ye bi tene be kom maram so akosene no eh won kwa won ana ni yesu ana won abo onyame na bi atena ho na di pone na pre bi baba every time but the napa be se won ni so sell Yama say yabba ya tuba na me yafo ha ya crazy free baby ni yabba ya kaba bi ani sa na ya tuno no abadam ama Christ ni ame pesa ni kacho nyina de sa na ka ya sa sa fo mo asa ba to brabia tomo brabia tomo me kacha o sa se ka fo ni nyina e po wiya na ma ko ko pre fo ma ko sa integu nasi emun tafra emun kakape na me me mai ene me kuru aba beti ya be katra ne sa dia ya tafwa wa ni da swa sa a basa pifa

Kwame na miyesom mi baza mi wudam mi baza mi jano ayameyom sa wuni tiyanyu mi na tumi bini udiya siya sa tumi ni yesu manjan kanenim sa tumi ni yesu manjan punishe fok sa wuni tiyanyu mi na tekshe wabi koswa yesu kista wakini jaye uran nyumnimo nyumnimo tumi ni impunishe fok. Mi baza mi siano malaika base ayanda la ma desina mi ke sakatoria o sori afia nyame mi baza.

da suasa na me tuma ni he me kum ni fa penya toye na mo bia fru ho ma no peja me ni he so no onya me kwa me na usha me ni monyam na se ne o ye mi sey a o papa because on buto utini enen ni onya.

Emre bidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra bia oni frani ni nia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra dia no na nipa ni se obetna ho akwawie ya emre bidruye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mobo na jesus jemo Etin ani mani frani no osa bese sign e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no maka se ah enya kwa we no na na ni afra no ano tin kwa nche sa sresra de no na bi si ay wono e bi su ka se eni wono na wo jira de awade ho adanse mo mu hun se ay wono na awade aye ne sa ti se awade agi se ni frani na hun se wo so agye bia aye nchechire ye I am a near Ada Babra Bosono, a radibus son, a badge of free moon.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awadi ani monyam apuye wosom. Na shre, isum bakata asase so, na isum kabi akata amaisi. Nansu awadi bapuye wosom, na nini monyam abedadi. Amen.

ohi David mpai bani o enyum etire aduoson baako ni chichemu enkono no se ntome ntune min kokra wabrem na sama ho aden so sa me nyao me enche ne dai u badan na min so so me se sama ho aden sa me mere wabrem a papa me nyao me wate min pai bom so menyum tom ma sempakam ora aya kula me.

awura di nu o wo nya wo dey awon dey fun oh oh Jesus oh Jesus me dey at here must say woman a think guy no fear na e ka Jacob nko na obari ma bi ne no baba tin tam di go dru adetie trani si ocha na yere na japade nyina ho ochan awuade ni wan pai bo ani akom chene ni nyame asem ifiri se wo hunu se edia na daneswa enye dini ya na yedim pa eye nsisie ni na dadi ti woni awuade koten tam na trani si ochan ni mono awuade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel Nyame ba ene da ewutie me sa wonso beti ho na wotwen awurade wonpae bom na samne akomjini mu a wonso so awurade basa sa wudin na wodin.

Madin Kuni mo. Abenina. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. La brekaya baba me. Tura ne chira sa Abraham chai. Na wonyame man kunim di ayane di. Ana fu a wutia me na dai. Sa wonya bre amma wiade a. Wonya bre wo mpai bo mu atoye wiade a. Ai. Sa wonya bre. A wonya ashe nyankopa asem a. Na wana ti asem ne ma. Me se wiade. And from my water for that. Hey, hey, hey.

ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi anai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini cheko cho cho cho cho